Icitang patitang tumhang kipamewa sa michato, sa pebu rentu sangkapa, janto panaraso yathamani chotinarso.